Benedata bavukanye banyoni baradiwa gakiza mazimukanye natwe muri kitondo ndabaramukije ubuntu bw'Imana Yesu Kristo bubane namwe twibute guteka cyo gushika muri wa mwanya w'acakiganiro mukunda zindukana n'Imana uwo mazindukanye muri kitondo niwe mvukanye wanyu Celestin ngarukiwe nayo ikiganiro cy'umunsi gifise umutwe uvuga ngo umwana na nyina basengwa ariko imbere yuko tubandanya ikiganiro cacu reka duce bugufi dusenga Imana uhera mana yacu kibirengeye urahambaye uri umugororotsi udukunda kandi utwitwararitse izina ryawe rihabwa icubahiro urakoze kutugerije muri amasaha y'igitondo urakoze kubwo uyu mwanya urakoze kubwo iki cigwa tugira dusabikanye na bene data ngwino ukore ku mitima yacu kugira ngo abari buduha gutahura kandi uduhe guca bugufi twemere inama zawe mu izina rya Yesu amen. Umwana na nyina basengwa. Mu kugereranya isano riri hagati ya Babuloni ya kera na Babuloni yo mu isezerano rishasha, umwanditsi yitwa Hislop yifashishije ibintu byasengwa i Babuloni n'i Roma. Yanditse ibi bikurikira agira ati: mu bihugu byo mu Burayi aho ubutegetsi bw'ishengero ryaguye buteye imbere, ibiranga ugusenga umwami uhoraho kandi atabonwa biri nk'ibyazimanganijwe mu gihe umubyeyi n'umwana wiwe aribo basigaye basengwa. Igice cya kabiri c'ibyo yavuze naco ni ukuri nk'uko byari bimeze nyine no kuri Babuloni ya kera. Mu idini ry'abapagani Abanyababuloni basonera bidasanzwe imana y'ingore n'umuhungu wayo, bari bagereranyijwe n'igishushanyo cy'umubyeyi afise umwana wiwe mu biganza. Uko gusenga umubyeyi n'umwana wiwe byaturutse i Babuloni byahavuye birandagata bikwira isi yose. Muri Egiputa umubyeyi n'umuhungu wiwe barubahwa kandi bagasengwa mu izina rya Isis na Osiris. Kenshi uyu Osiris bamwita ngo ni Horus. Muri Roma y'abapagani yari Fortuna na Jupiter umuhungu. Mu Bugiriki yari Ceres mukuru, umubyeyi afise umwana wiwe ari ku ibere. Kandi no mu Bushinwa naho nyine itibe hamwe no mu Buyapani abamisiyoneri b'abajezuwite baratangaye cyane basanze hariyo ikindi kigereranyo cya Bikira Mariya n'umwana wiwe bisonerwa kandi bigasengwa nk'uko byakorwa i Roma. Mu muhungu nubwo yerekanwa nk'umwana ari mu biganza bya nyina wiwe yaboneka ko yari akuze akomeye kandi bw'igihagararo ateye igomwe kandi ahimbaye. Mu byanditswe byera bamwise Tamuzi nkuko tubona muri Ezekiyeli igice 18 umurongo wa 14 uwo bariko bararirira. Ibi tubisanga mu gitabo cyanditswe na

kandi arambarira ati uhava wongera kubona ibindi by'ubugesera bakora. Maze aranjana ashikana ku rugi umuryango w'inzu y'Uhoraho mu ruhande rw'uraruko, ahari abagore bicaye baririra ikigirwamana Tamunzi. Bagenzi, ijambo ry'ubuhanuzi rya Ezekiyeli ritumbereza ku bintu bibiri, riravuga ibyabera mu ihema ry'Uhoraho mu gihe cya kera, ariko kandi riravuga n'ibizoba mu ishengero mu gihe cy'iherezo, igihe Babuloni hahambaye izo kwegera ababa ku isi mu kaboregwe ka vino y'ubushakanyi bwayo, inyigisho z'ibinyoma zayo. Kubera yuko umugore agereranya ishengero, ubwo rero hano ishengero rivugwa mu nzu ya Isirayeli yaririra ikigirwamana cy'i Babuloni, mbega ubuhakanyi buhebuje. Ariko iyo nzira y'umwiza isi yose izokongera kuyigenderamo ku iherezo ry'ibihe. Mu yandi majambo, ugusenga ibigirwamana kweruye kuriho mu ishengero ry'uno munsi hakoreshejwe ibintu bisengwa nka Beranda, akana Yezu hamwe na Bikira Mariya. Mbega narasenze Semiramisi na Tamunzi mu myaka yanje ya mbere y'ubwana. Ibi birahanjye mu mutima iyo nimviriye ko nahora nsenga abapfuye. Byifashe gute ho ibivugwa ko igishushanyo cya Bikira Mariya gihora kirira? Mbega Semiramisi aracaririra umuhungu wiwe Tamunzi? Hisiropa tubwira ko uwo baririra kandi yasengwa nk'umwana biboneka ko yigeze kuba ari umugabo wa Semiramisi. Izina ryiwe ni Nimusi. Uyu aranzwe neza muri kahise. Iryo zina risigura mu buryo butumbereye umuhungu. Ubu rero uwo Nimusi canke umuhungu ari mu maboko y'igishushanyo yavuzwe neza muri ubu buryo mu kumusanisha na Nimurodi mu nkuru ya Bibiliya. Niwe yatanguye kuba cihabugabo ku isi, yatanguye guteka i Babeli mu gihugu c'Ishinari ariho havuye hitwa Babuloni, nkuko tubona mu itanguriro igice ca 10 umurongo w'8 gushikana kwa 10. Ivyo tubisanga muri ca gitabo canditswe na Hislop Le de Babylon ku rupapuro rwa 23. Ivyerekeye urupfu rwa Nimurodi, Bibiliya ntaco yashimye kubivuga ko. Hislop abandanya avuga ati umugore Semiramisi yava mu muryango uciye bugufi, yashizwe hejuru kuko umugabo wiwe yagiye ku ngoma y'i Babuloni. None amaze gupfa yari guca abigenza gute? Azoheba ibihimbaro n'umunezero yatewe n'ayo mabanga mashasha? Haba namba, nubwo urupfu rw'umugabo wiwe rutabuze kumucumita mu mutima, bigakomeretsa bikomeye icyubahiro ciwe, intumbero yiwe n'ibyifuzo byiwe ntibyashikiriwe, ahubwo ibyifuzo byiwe byagize iyindi ntumbero yo ku rwego rwo hejuru. Akiri muzima, umugabo wiwe yari yubashwe nk'intwari. Amaze gupfa, umugore wiwe yamuhinduye ikigirwamana gisengwa. Ego, nk'urubyaro rwasezeraniwe umugore, ari nawe yategerezwa kuzomena umutwe w'inzoka. Kandi mu kubikora, inzoka nayo izomukomeretsa igitsinsiri. Tubona muri cya gitabo nyine Le de Babylon ku rupapuro rwa 58 n'urwa 59. Biteye ubwoba cyane bagenzi, ikigereranyo cy'ikinyoma kivugwa mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15 cyatanguriye i Babuloni. Aha mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15 twibuke yuko Imana yasezeraniye Eva yuko urubyaro rwiwe uzomena umutwe.

bisunze icegeranyo c'ishiramwe muzamakungurije twingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'2022 bishira umwaka w'2023 cerekanye ko igihugu caje kwisonga mu kwimbura irengarenga muri ico kiringo ari ubushinwa ku rugero rushika ibice 11 n'ibicendwi kwijana hakurikira ko ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice 8 n'ibice 4 kwijana nk'uko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta zunze ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice 5 n'igice kimwe kwijana muri uwo mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Ibihugu bifise abantu bihereza cyane irengarenga ku isi ni ibihugu byo muri Amerika yo mu manuko n'iby'Iburaya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Hakurikira ko ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cyane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ariko icyo tuzi nuko natwe turazihereza cyane. Nibe bintu by'intunga mubiri dusanga mu irengarenga.

0: metodi ikiganiro naka yabagukeza
1: akabagukeza ku mujyango w'amenyesha makuru mwese ngaha kuri radio gakize
0: tugushimire cyane
1: umufata n'abana turi kumwe ngaha mu gitaramo kaka yabagukeza mabukari ngaha mu gitaramo kanya na biraka yabagukeza ekamboneze kere turi kumwe ngaha kare kinyina biraka yabagukeza ekamboneze munyongi bubanda gatatu patongo na gatoni mu cyitoke gashato ngabirangira taka yabagukeza Kambone foni fasi mboneje rube ku ruhororo ka Ezekiel ari ngaha mu kinama akabagukeza. Jack Rod ari ngaha mu kinama ngaha kuri mende bagira akabagukeza. Arina ari ngaha mu gatungura bagira akabagukeza. Kambone eva ari ngaha ibubanza bagira akabagukeza. Desire n'umuryango we bari ngaha muri commune Manda ku musenya bagira akabagukeza. Muri rusanga abandi ku izina rya metode babiri bose bagira akabagukeza murakoze.
0: Murakoze nawe.
1: Sawa sawa.

Eka rero nongere ndagushimire cyane bwo duhisemo kandi nizere ko uriko uragira ibi byiza aho uherereye. Kaze rero kandi. Kaze muri uyu munsi ugira indwi. Twatangwe rero undi munsi kubera ko izuba ryarenze. Niko ijambo ry'Imana Bibiliya rivuga. Mwishaye kumwe na Ferdinand Sinzira, haba rero nishimiye kongera kugwa ikaze muri uyu munsi ugira indwi. Dushimire Imana ko yazigamye jewe nawe mu minsi itandatu twari tumaze, ikaba itwemereye gushika mu munsi ugira indwi turi bazima tugihumeka. Nibyo gushimira Imana. Kuko ariho benshi batakiriho, ariko kandi nawe rero ushitse muri bino bihe byiza, wumva ufise amagara meza, wumva ukomeye, navye nyine n'umugisha urakwiye kubishimira Imana. Yakugaburiye mu minsi itandatu, irakuzigama, irakurinda aho wagiye uraca. Ariko kandi hari n'abandi bahuye n'ibihe bigoye bitaboroheye muri iyi minsi itandatu, nawe nyine urashobora gushimira Imana kubera ko ukiriho, kubera ko hari abandi badashobora gushima kubera ko batakiriho. Mugihe rero umuntu agihumeka, haba hariho ibyo gushimira Imana byinshi. Kaze rero dushimira Imana ko itwongeye ibi bihe byiza, dushikanye mu munsi w'isabato tukiri bazima. Karere ubanze ukurikirane iyi ndirimbo ivuga ngo isabato yarimwe na korale igihe kirakuze. Nyuma y'iyo ndirimbo tuja kuzirikana amajambo ari hariya mu gitabo cy'ibyashyiriwe umutumwa Yohana. Gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana mu gice cya 14 turaja gusoma amajambo ari ku murongo wa 12, niyo tuja kwifashisha muri kano kanya.

Ushimire chane abo baririmbyi bagize Chorale Héritage ngaho ku interekwa ikiruhuko cy'isabato numunsi utuma dusubizwa itoto cyo imbere yo gukora mu minsi itandatu tugakora ukaruha emwe abantu umuntu utaruhuka isabato arahombye warahombye kubera ko umva wowe ukora iminsi indwi kundwi na magogwa nubuja ningorane rero imana yari yarabonye ko umuntu azohava twagwa nibikogwa byiwe hanyuma rero akabura na kadyo ko gushima imana kugira n'imishikirano nayo mu buryo bwimbitse cyo gituma yahavuye rero iha umuntu nibyo imisi kiruhu umunsi w'ikiruhuko kugira ngo ashobore kuruhuka ukabanza ahagarika ibikorwa byiwe kuko twese ndazi ko tuba dushaka kubibandanya kubibandanya gira twuguke byinshi ni ukwihenda mugabo mana rero iratanga umunsi wo kuruhuka ko kaguha karuhuko kugira ngo ahagarike ubanze uvugane nayo uganire nayo uvugane n'Imana kugira ngo imigenderanire yawe nayo ishobore kuba imigenderanire myiza ariko kandi n'umuryango wawe nawe nyene uragukeneye hari abantu usanga bari ku buzi abana batashoboye kubaronka mu minsi itandatu kubera kuzinduka wiruka ugenda umugore wawe umusigaho nyene mugenda gutyo ukamengo muri abanyamahanga babana ku isabato rero bari umunsi wo gusubira kunagura imigenderanire hagati yawe n'Imana hagati yawe n'umuryango wawe no mu kibano rero byose Imana yarabikoze bitondera ibyagezwe n'Imana ariko kandi bafise no kwizera kwa Yesu no kwizera biragendana ibyagezwe n'Imana twave rero utangura kwiyumvira ngo iki ni gikenewe ariko bamwe bavuga ati bishushanyo byarakuwemo iryo tegeka ati ntiririmo gapfukamira ibishushanyo bakabyunamira oya Imana yavuze iti ibyo bintu ntuzobikore ariko kandi yavuze ko ukwiye no kuruhuka n'isabato nayo nyene kugira ngo ushobore kuba umuntu yera abera hariya mu gitabo nyene cy'ibyashyuha hani igice cya 13 usomye hariya ku murongo w'icumi hari amajambo yanditseho nagira ngo wumve ngo aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bo no kwizera kwabo kubera ko baremera kwicwa bahowe izina rya Yesu uca bimbira rero wamwehoza n'ikintu kigusaba guhonyanga amategeko y'Imana cyaje kwihakana Yesu kemera uti jewe ndemeye mu nyice cyo gituma rero kuruhuka n'isabato nabyo nyine bikenera kwizera kwizera kuko hari abantu benshi yumvira ati none jewe ndi nasiba gukora ku munsi w'isabato abana bazogiki hari n'undi acavuga ati ku kazi baranyirukana mukoresha yakubwiye ngo uje gukora ku munsi w'isabato ni ukwizera Yesu nyine utemeye kwizera Yesu ntushobora kuruhuka isabato kuko uca wimbira kuri kurahomba ariko hari n'igitangaza kubera ko Imana yavuze ko nitwaruhuka izoduha umugisha kandi izotweza shima Imana rero yashyizeho ikiruhuko cy'isabato kandi wemere kugendera mu nzira zayo wemere kuyizera wemere guca bugufi wemere kurongorwa nayo kuko ibyo nibyo bizotuma urokoka adusenga Imana turagushimiye mukiza ko wabanye natwe warakoze ko watuzigamye mu minsi itandatu ukabemeye ko dushika mu munsi w'isabato ndakwinginze rero kugira ngo uhezagire umwana wawe ariko warumbiriza isamirize y'agakiza ni ku isoko y'ukuri kandi ukuri kuva mu ijambo ryawe gukore ku mutima wiwe yafata ingingo yo kukugamburukira yo kutangura kwitondera isabato no kuruhuka umweze kuko arabisezeranye ndakwinginze kugira ngo umwana wawe agwaye ariko arumviriza hadiye gakiza yahisemo kuruhuka isabato umuha umugisha wo gukira kuko arabisezeranye kandi ku munsi w'isabato Yesu yakijije abarwayi benshi uwo wese rero afise ububabare ariko aragutakambira ndakwinginze kugira ngo umuhe umugisha wo gukira kuri uyu munsi w'isabato hari abandi bariko baragwana n'ivyaha byabananiye guheba byabizingiye ko ingeso mbi ndakwinginze kugira ngo ubahe kunesha kuva kuri wewe
kubera ko ari kimenyetso cyo kwezwa ikimenyetso kiri hagati yacu nawe ko ari bo baturemye kandi waducunguye ndagusabye rero kugira ngo wese akeneye ubwiranda ubumwe huzuze muhemu wawe yera mu wese muhe ubushobozi bwo kunesha ikibi bwo kunesha isi kugira ngo tuguheshe icyubahiro bino rero uvugane natwe ubwo twinjiye mu kiruhuko munezero ni wowe utanga amahoro ndagusabye kugira ngo umwe wese umuhe kuroranirwa umuhe amahoro umuhe gukira umuhe gutsinda icyaha kandi n'abafise ingo zoba ziriko zirasambuka ndakwinginze kugira ngo abari gukomeza kububakira ingo zabo kugira ngo nabo nyine bashobore kugushima imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bitube ko kandi imitima yacu yegereze kuri wewe uturinde ibyo byose byo dushira kure yawe kugira ngo tuzirikane ko isaha yose umunota wose isegonda yose ryo mu munsi w'isabato rigera kugira ngo turikoreme ibyera mu izina gera rya Yesu amen karero ndagushimire cyane ko waduhisemo ndakumenyesha ko mukanya gato cyane mu minota itatu mucamukurikirana ikiganiro twige bibiliya